kaita oyakuk paniku. Amatak kungangi. Manarak kazarana tukushpami Dios paksimita yachaspa, punjanta Dios tamañaspa, paisamantak mingarispa, aji kuidarina kangi. Umah kuna katikunmi. Kaikunata uyanata astaon munaspaka. La Biblia arroba uio.telconet.net nispa kishkangichi. Kaya kamachi.